na Jesus to se mi o se mi dada o lo se mi logo o e wa je ndupe lekan si won ni bi aba feyin so wo to ta feyin so wo si teyan rin leyin leyin lo si Louis seyin awon ti oniyin ni oniyin ni o awon ti o si yin ni oyin ni gbogbo eyin te dide te wa fun ipade 77 special ati gbogbo awon omo Olorun ti won wa ba wole odekunle Epaphras te wa ba mi yo o dupe legbelegbe logba logba mo ki mo nfi gbogbo enu so pe e se gan o e ku itoju mi mo de ogo pada fun Olorun fun aye yin mo so pe e se ah eyin omo Olorun e je nfori koko bere si dupe na.